xitolo loko a fika hlwela ku fika kuma bixa le ulali ka vavanuna a munhu a nga rindzi wa tirindza yexe ma mari mandi xichumani bilani vulaka swa swona.